All right. Good morning. Good morning, good morning, good morning, good morning. Good afternoon and good evening, everyone. Maayong buntag, maayong hapon, o maayong gabi sa tanan. Magandang hapon po, Luzon. Kamusta po ang ating mga kapatiran dyan sa Luzon, Central Luzon, at sa lahat ng, at buong Luzon na mga kapatiran natin dyan na nakikinig sa ating programa. Sana'y nasa mabuti po kayong kalagayan. At kamusta din, Visayas og Mindanao? Kamusta? Kamusta, kamusta, kamusta? Luzon, Visayas og Mindanao? How are you all today, my brothers and sisters and friends, regardless of wherever you are right now around the world? Once again, this is your brother, Junriel Silva, broadcasting from the city of Toledo, Cebu, Philippines, on Ignite Radio, Cebu Station, with the segment, The Foundation. And our lessons for today that we are going to study is all about Luke chapter 15, verses 1 to 10. My dear brothers and sisters and friends, my dear Igniters, God is looking for you. That is our topic for today that we are going to study. Well, if you have your Bible with you in the book of Luke chapter 15, verses 1 to 10, just follow me, my dear brothers and sisters, my dear Igniters. Luke chapter 15, verses 1 to 10. Kung aduna ko may mga Biblia diha, mga igsoon og mga higala, atong ablihan diha sa Lucas kapitulo 15, versikulo 1, abot sa versikulo 10. Hangtod sa versikulo 10, mga igsoon. Luke chapter 15, verses 1 to 10. And I'll be reading in Cebuano. Cebuano version or Visaya version. Luke 15, Lucas 15, 1 abot sa Jesus. Karon ang tanang mga maniningil sa buhis o mga makasasala nagaduol ngadto kaniya sa pagpatalinghog kaniya. O ang mga Pariseo o ang mga iskriba na nagbagulbol nga nagaingon. Kining tawhana nagadawat sa mga makasasala og nagakaon uban kanila og siya misulti kanila niining sambingay nga nagaingon, kinsang tawhana diha kaninyo nga may usa ka gatos ka karnero og nga nawad-an og usa kanila, dili ba siya mobiya sa kasyaman og siyam ka sa kamingawan og mangita niya tong nawala hangtod kini makaplagan niya og sa makita niya kini magapasan niini sa iyang mga abaga nga malipayon. Og sa iyang pag-abot sa balay, magatigom siya sa iyang mga abyan og sa iyang mga silingan nga magaingon kanila, managlipay kamo uban kanako, kay akong hingkaplagan ang akong karniro nga nawala. Magaingon ako kaninyo nga sa maong pagkaagi adunay kalipay sa langit tungod sa usa ka man kasasala nga maghinulsol labaw pa sa kasyaman og siyam nga mga matarong nga walay kinahanglan sa paghinulsol. Kung kinsang babayhana nga adunay napulo ka drakma, kung siya kawad-an og usa, dili magdagkot og usa ka lamparahan og magsilhig sa balay og sa masingkamuton mangita hangtod iyang makaplagan kini, og sa iyang hikaplagan kini magatigom siya sa iyang mga abyan og mga silingan nga magaingon, maglipay kamo uban kanako, kay akong hingkaplagan ang drakma nga nawala. Sa maong nga pagkaagi, nagaingon ako kaninyo nga adunay kalipay sa tubangan sa mga manulunda sa Dios tungod sa usa ka makasasala nga maghinulsol. In the New American Standard Bible or version, Luke chapter 15, verses 1 to 10. Now all the tax gatherers and the sinners were coming near him to listen to him. And both the Pharisees and the scribes began to grumble, saying, "This man receives sinners
and eats with them. And he told them this parable, saying, What a man among you, if he has 100 sheep and has lost one of them, does not leave the 99 in the open pasture and go after the one which is lost until he finds it? And when he has found it, he lays it on his shoulders, rejoicing. And when he comes home, he calls together his friends and his neighbors, saying to them, Rejoice with me, for I have found my sheep, which was lost. I tell you that in the same way, there will be more joy in heaven over one sinner who repents than over 99 righteous persons who need no repentance. Or what woman, if she has 10 silver coins and loses one coin, does not delight a lamp and sweep the house and search carefully until she finds it? And when she has found it, she calls together her friends and neighbors, saying, Rejoice with me, for I have found the coin which I had lost. In verse 10, in the same way, I tell you, there is joy in the presence of the angels of God over one sinner who repents. Once again, my dear Igniters, my dear brethrens, God is looking for you. God is a God who seeks out men and women of faith to serve His purposes on earth. And it's amen to that, my dear brothers and sisters, right? He is not content to live in yonder heavens while humanity gropes, toils, and strains to survive, only to die, my dear brothers and sisters. In the book of Acts, chapter 17, verse 26 and 27, diya sa buhat, 17, 27, mga igsoon o mga higala. O sa usagi buhat niya ang tanan nga nasod sa katauhan aron sa pagpuyo sa tibuok, nga naong sayo taog kanila gitagana nga daan ang pagpasunod-sunod sa mga panahon o ang mga utlanan sa ilang puloyanan. Aron pagapangitaon nila ang Dios, basin da nga mahikapan siya og ilang hikit ansya, bisan dili siya halayo sa tagsa-tagsa kanato. God is seeking sinners, my dear brothers and sisters. And it's amen to that, right? God is seeking sinners. God seeks our welfare on earth and beyond. Once again, God seeks our welfare on earth and beyond. In the book of Acts 14:17, buhat 14:17, og bisan pa ni Ana, wala siya magpasagad nga walay pagpamatuod sa iyang kaugalingon sa pagkaagi nga nagbuhat siya og maayo. Og naghatag kaninyo og ulan sa langit og panahon nga mabungaon nga nagapuno sa inyong mga kasing-kasing og sa kalanon og sa kalipay. My dear brothers and sisters, God once again seeks our welfare on earth and beyond. As creatures made in His image, His desire is our eternal well-being. As creatures once again made in His image, His desire is our eternal well-being, my dear brothers and sisters. 1 Timothy chapter 2, verse 3 and 4. Unang Timoteo 2:3-4, mga igsoon, kapitulo 2, versikulo 3-4, kay kinimaayog nahamutan sa Dios nga atong manluluwas, nga nagatinguha sa tanang mga tao nga mga luwas o nga makadangat sa pag-ilah sa kamatuuran. Once again, His desire is our eternal well-being. My dear brothers and sisters, let us consider some of those whom God seeks and ask ourselves, will we be among the number He finds? Once again, let us ask ourselves, will we be among the number He finds?
Because God is looking for you. Right now, God is looking for you, my dear brothers and sisters, my dear friends, my dear Igniters. God is looking for you right now. Now, let's go to our first point for this study, my dear brothers and sisters. In the book of Ezekiel, chapter 22, verse 30, God seeks those who will stand in the gap between good and evil. Once again, our first point, God seeks those who will stand in the gap between good and evil. Once again, Ezekiel chapter 22, verse 30. Diya sa Ezekiel, kapitulo 22, versikulo 30, mga igsoon. O, gipangita ko ang tao sa ilang taliwala nga makatukod sa kuta o makatindog sa nakalangan sa tubangan ako alang sa yuta. Aron dili ko malaglag kini, apan ako walay hing palgan. Once again, our first point is that God seeks those who will stand in the gap between good and evil. God seeks for those who will speak truth in world of error, my dear brothers and sisters. In the book of Isaiah, chapter 5, verse 20, diya sa Isaiah, kapitulo 5, versikulo 20, alaot kanila nga nga nagangalan sa daotan nga maayo o sa maayo nga daotan nga nagabutang sa kangitngit nga ilis sa kahayag o sa kahayag nga ilis sa kangitngit o nagabutang sa mapait nga ilis sa matamis o sa matamis nga ilis sa mapait. Ephesians chapter 4 verse 15, Episo 4:15, mga igsuon, kung dili managsulti kita sa kamatuoran uban ang gugma, managtubo kita sa tanang mga butang ngadto kaniya nga mao ang ulo si Kristo, mga igsuon ug mga higala. Once again, sa makausap pa, mga igsuon, managsulti kita sa kamatuoran uban ang gugma, managtubo kita sa tanang mga butang ngadto kaniya nga mao ang ulo nga mao si Kristo, mga igsoon o mga higala nga suking tigpaminaw. Once again, God seeks for those who will speak truth in a world of error, my dear brothers and sisters. God seeks for those who will live righteously in a world of moral defilement. My dear brothers and sisters, in the book of Matthew, chapter 6, and it's a common verse, my dear brothers and sisters and friends. Matthew chapter 6, verse 33. Diba, mga igsoon, diya sa Matthew kapitulo 6, versikulo 33, apan pangitaon sa ninyo ang ingharian sa Dios o ang iyang pagkamatarong. O nga tanan kining mga butanga igadugang kaninyo. Seek Him first. Seek His kingdom first and His righteousness, and God will provide everything to you. My dear brothers and sisters, my dear friends, mao kana ang saad sa Dios. Mao kini nga bersikulo, mga igsoon, nga kanunay nagpahinumdom kanato kanako nga kung unahon nato pagpangita ang gingharian sa Dios ang iyang og ang iyang pagkamatarong, mga igsoon, ingon sa diri nga tanan kining mga butanga igadugang ra kaninyo usahay sa atong kinabuhi. Usahay kining nga bersikulo, dili nato mahatagan og value, dili nato mahatagan og bili, mga igsoon, nga si Kristo mismo nagsulti sa iyang mga katawhan kanatong tanan kanato nga mga Kristuhanon, nga kung unahon dai nato pagpangita ang gingharian o ang iyang pagkamatarong, mga igsoon o mga higala, tanan ingon siya nga tanan kining mga butanga igadugang kaninyo.
saad kini sa Dios, mga igsoon. Saad kini sa atong Ginoo. Kung unahon na to, pagpangita ang gingharian sa langit, gingharian sa Dios, o ang iyang pagkamatarong, tanang mga butang, nga atong gipangayo, diha sa iyang atubangan, iyang i-provide, iyang iatag ka na, mga igsoon. First Peter chapter 1, verse 13 and 16, down to 16. First Peter chapter 1, verse 13 to 16, down to 16. Unang Pedro 1:13 abot sa 16. Tungod ni ana sa liguno ninyo ang inyong mga hunahuna, managbuutan kamo o lumaom kamo sa hingpit nga grasya nga pagadadon nganha kaninyo sa pagpadayag ni Hesukristo. Ingon nga mga anak nga masinulundon nga wala managpahiuyon sa inyong kaugalingon, sumala sa inyong sa inyong mga kailibgon nga daan sa panahon sa inyong pagkaburong, kundili ingon nga siya nga nagtawag kaninyo balaan, magbalaan usab kamo sa tanan paagi sa panginabuhi. Kay nasulat na, mahimong balaan kamo, kay balaan ako. 1 Peter chapter 4 verse 1 to 4. Unang Pedro kapitulo 4 1 abot sa 4. Ingon nga si Kristo nag-anto sa unod tungod kanato, magsangkap usab kamo sa inyong mga kaugalingon sa maong huna-huna. Kay siya nga nag-antos diha sa unod, mihunong sa pagpakasala aron dili na kamo magpuyo sa panahon nga mahabilin, nahabilin diha sa unod, alang sa mga kailibgon sa mga tao kundi alang sa kabubuton sa Dios. Kay igo na ang miaging panahon nga gituman alang sa kabubuton sa mga hintil. O gikinabuhi alang sa mga kalawayan sa mga kailibgon sa mga pag-inom sa bino, sa mga hudyaka sa kumbira, sa mga paghubog-hubog, o sa mga mahugaw nga pagsimba sa mga Dios-Dios. Nga niana gihuna-huna nga kahibulungan nga kamo, wala mo dalagan uban kanila ngadto sa hilabihan nga pagkangilad nga nagasulti og dautan mahitungod kaninyo. My dear brothers and sisters, my friends, my dear friends, God's once again, God seeks for those who will live righteously in a world of moral defilement. God seeks for those who will act on behalf of His people when they are in spiritual danger due to sin. Moses stood in the gap between God and Israel, right? You remember in the book of Psalm chapter 106 verse 19 to 23, kung atong mahinumduman diha sa Salmo, mga igsoon, synthesize 106 versikulo 19 abot sa 23, na nagbuhat sila og nating baka dito sa Horeb og na nagsimba sa usa ka larawan nga tinunaw. Sa ingon niini, ilang gilisan ang ilang himaya sa pagkasama sa usa ka baka nga nagasibsib sa balili. Hingkalimta nila nga ang Dios nga ilang manluluwas, siya nga nagbuhat og mga dagkong butang dito sa Hepto. Sa mga kahibulungan nga buhat dito sa yuta ni Cham, og mga butang nga makalilisang dito sa dagat nga mapula, busa siya mingon nga iyang laglagon sila kung wala pa si Moises nga iyang pinili mutindog sa tubangan niya dito sa lapyahan sa dagat aron sa pagpaiway sa iyang kapungot. Tingali siya mulaglag unta kanila. But Moses stood in the gap between God and Israel because God seeks for those who will act on behalf of His people when they are in spiritual danger due to sin. Phinehas stood in the gap also in by executing justice and staying God's plague, right? In the same chapter. And also in Numbers 25, verses 1 to 13. Psalm 106, verse 28 to 31. Sila usab ming ipon sa ilang kaugalingon, ngadto kang Baal Peor, og ming kaon sa mga halad sa mga minatay. Nini sila ming hagit kaniya sa pagkasuko tungod sa ilang mga buhat.
ug ang hampak miabot sa ibabaw nila o niya mitindog si Pinia, si Pini, Pinis, Pinias, og mipakanaog sa hukom. Og sa ingon ni Ana, mihunong ang hampak, og katog isip kaniya nga alang sa pagkamatarong ngadto sa tanang kaliwatan sa walay katapusan. Apil na tanhi ini mga igsoon. In the book of Numbers 25, verses 1 to 13 also. Pinia stood in the gap by executing justice and staying God's plague. Congregational discipline to save sinner and guard against the influence of sin upon the church. 1 Corinthians chapter 5 verses 1 to 8. Unang Korinto 5:1 abot sa 8 mga igsoon ug mga higala. Ginabalita karon nga adunay pagpakigilawas diha kaninyo ug ang mao nga pagpakigilawas walay sama bisan sa mga hintil. Sa pagkaagi nga ang usa kaninyo nagabaton sa asawa sa iyang amahan. Og kamo nagapaburot og wala hinunua mga subo kamo aron kuhaon sa taliwala kaninyo ang mga buhat ni ini. Kay ako sa pagkamatuod nga wala diha kaninyo sa lawas apan anaa sa espiritu. Ingon nga anaa ako kaninyo nakahukom ako kaniya nga nakabuhat ni ining butanga. Sa ngalan sa atong Ginoong Hesus, sa nagtigom kamo og ang akong espiritu uban ang gahom sa atong Ginoong Hesus. Sa pagtugyan kang Satanas sa maong makasasala, sa paglaglag sa unod aron ang espiritu pagaluwason sa adlaw sa Ginoong Hesus. Ang inyong panaghimaya dili maayo. Wala ba kamo manghibalo nga ang diyutay nga libadura nagapatubo sa tibok nga minasa? Busa hugasan ninyo ang daang libadura aron mabag-o kamo nga minasa. Maingon nga kamo minasa nga walay libadura. Kay ngani ang atong Pasko nga si Kristo gihalad na alang kanato. Busa sa luo sa ulugon nato ang piyesta. Dili sa daan nga libadura, dili bisan sa libadura sa pagkamadinauton ug sa pagkadautan, kun dili sa tinapay nga walay libadura sa pagkamatinud-on, pagkamaminatud-on ug sa kamatuuran. Once again, congregational discipline to save sinner and guard against influence of sin upon the church. My dear brothers and sisters, once again, God seeks those who will stand in the gap between good and evil, my dear brothers and sisters. That's point number one. Point number two. In the book of Ezekiel, chapter 34, verse 11 to 16, here is the point number two, my dear brothers and sisters. God seeks His sheep and their welfare. Once again, Ezekiel chapter 34, verses 11 to 16. Diha sa Ezekiel, mga igsoon, kapitulo 34, versikulo 11, abot sa 16. Kay mao kini ang giingon sa Ginoong Jehovah, niya karon ako gayod bisan ako, magasusi sa akong makarniro, o magapangita kanila, ingon sa usa ka magbalantay, nga magasusi sa iyang panon, sa adlaw nga anaa siya sa taliwala sa iyang makarniro, nga na nagkatibulaag ngadto sa halayo. Mauman, pangitaon ko ang akong mga karniro. Og luwason ko sila gikan sa tanang mga dapit diin sila. Managkatibulaag sulod sa mga dagom og mangiob nga adlaw. Og kuhaon ko sila gikan sa mga tao katauhan. Og tigumon sila gikan sa kayutaan. Og dadon ko sila ngadto sa ilang kaugalingong yuta. Og akong pasibsibon sila sa kabukiran sa Israel. Uban sa kasapaan, ubay sa kasapaan sa tubig, og sa tanang mga gipuy-an nga mga dapit sa yuta. Pasibsibon ko sila sa usa ka maayong sibsibanan, og ibabaw sa mga hatag-as nga kabukiran sa Israel. Dito ibutang ang ilang turil, dito sila managpahulay sulod sa maayong turil. Og sa usa ka malambuon nga sibsibanan, sila magapasibsib dito sa mga bukid sa Israel. Verse 15, ako gayod mo ang magbalantay sa akong mga karniro.
og papahulayon ko sila, nagaingon ang Ginoong Jehovah. Pangitaon ko kadtong nawala og pabalikon pag-usab kadtong pinapatlaag sa halayo. Ginapalaag ngadto sa layo og bugkuson ko kadtong na bunguan sa bukog. Ana bunguan sa bukog. Og paligonon kadtong nagmasakiton. Apan akong laglagon ang mga matambok og kusgan. Sila pasibsibon ko diha sa hustisya. Once again, my dear brothers and sisters, God seeks His sheep and their welfare. The Good Shepherd in the book of Ezekiel 34:23-24. Ang maayong magbalantay, the Good Shepherd, Ezekiel 34:23-24. O gibutan ko ang usa ka magbalantay, ibabaw kanila o siya magapasibsib kanila. Bisan pa ang akong alagad nga si David, siya magapasibsib kanila o siya mahimong ilang magbalantay. O ako si Jehovah, mahimo nga ilang Diyos. O ang akong alagad nga si David, mawang prinsipe sa ilang taliwala. Ako si Jehovah, namulong niini. In the book of John chapter 10 verse 1, verse 10 to 11, diya sa Juan Gis, versikulo Gis o 11 mga igsoon. Ang kawatan dili manhi, kundili aron siya makapangawat o di og makapatay, makapamatay og makapanglaglag. Ako miyanhi aron sila may kinabuhi og makabaton niya na nga labi sa labing madagayaon. Ako mao ang maayong magbalantay sa mga karniro. Ang maayong magbalantay sa mga karniro naghatag sa iyang kinabuhi tungod sa mga karniro. John chapter 10 verse 16. One Jesus, this is size, og ako adunay uban nga mga karniro nga nawala ining turila, nga kinahanglan usab nga ako silang pagadadon, og magapatalinghog sila sa akong tingog, og sila mahimong usa ka panon, usa ka magbalantay. Mga igsoon og mga higala, in the book of John, still in the book of John chapter 10 verse 25-27, Juan Jesus, 25, abot sa 27, si Jesus mitubag kanila, giingon ko na kaninyo, huwag ka mawala mo tuo. Ang mga buhat nga akong gibuhat sa ngalan sa akong amahan, nagapamatuod sila kanako, apan ka mawala mituo, kay kamo dili sa akong mga karniro. Ang akong mga karniro nagapatalinghog sa akong tingog, og ako nakaila kanila, og sila naganunot kanako. Mga igsoon, mga higala, my dear brothers and sisters, my dear friends, God seeks His sheep and their welfare. The Good Shepherd seeks His sheep and their welfare. Ezekiel chapter 34 verse 12, Matthew chapter 18 verse 10 to 14, Galatians chapter 6 verses 1 and 2, and also in James chapter 5 19 to 20. Ezekiel kapitulo 34:12, ingon sa usa ka magbalantay nga magasusi sa iyang panon sa adlaw nga naa siya sa daliwala sa iyang makarniro nga nagkatibulaag nga to sa layo, mauman pangitahon ko ang akong mga karniro, ug luwason ko sila, gikan sa tanang mga dapit diin sila, managkatibulaag sulod sa madag-om ug mangiob nga adlaw. Matthew chapter, Galatians chapter 1, chapter 6 verse 1 and 2. Galatia 6:1-2, mga igsoon, bisan kong ang usa ka tao mahupan sa mga paglapas, kamo nga mga espirituhanon maoy magpabalik kaniya, nga may espiritu sa kaghop, nga magmatngon ka sa imong kagulingon, aron nga ikaw dili pagatintalon usa magyayo nga kamo sa mga kabugat sa usa ug usa. Ug sa ingon niya na matuman ninyo ang kasuguan ni Kristo. Mga igsoon, in the book of James chapter 5 verse 19 to 20,
Santiago 5:19-20, mga igsoon ko, kung ang uban kaninyo may salagi kan sa kamaturan, o may usang magakabig kaniya, pahibaloa siya, nga ang nagakabig sa usa ka makasasala, gikan sa pagkahisalaag niya sa iyang dalan, makaluwas sa usa ka kalagikan sa kamatayon, o magatabon siya sa daghang mga sala. God delivers His sheep from spiritual danger. Because once again, God seeks His sheep and their welfare. God delivers His sheep from spiritual danger, my dear brothers and sisters. God feeds His sheep also. Ezekiel 34:13-15. Mga igsoon, mga higala, ang magbalantay nagatiman o nagpakaon sa iyang mga karniro. God feeds His sheep, my dear brothers and sisters. Acts 20:28. Buhat 20:28, matngunin ninyo nga inyong kagalingon dagang tanang panahon sa nga kanila ang Espiritu Santo naghimo kaninyo nga mga magtatanaw aron pasibsibo ninyo ang iglesia sa Dios nga gipalit niya sa iyang kaugalingong dugo. God feeds His sheep with His word, my dear brothers and sisters. With His word. Jesus in the book of John 6:33, 63, and also 68. God feeds His sheep to strengthen and equip us to serve in the book of Ephesians 4:11-12. Diha sa Episo 4, mga igsoon o mga higala, 11 o 12, gihatag niyang uban aron mahimo nga mga apostoles o ang uban mga manalagna o ang uban mga ebanghelista o ang uban mga pastor o mga magtutudlo alang sa paghingpit sa mga balaan, alang sa buhat sa ministeryo, alang sa pagligon sa lawas ni Kristo. God feeds His sheep for us to strengthen and equip us to serve the Lord. God judges those who oppress His sheep, my dear brothers, my dear friends, and my dear igniters. God judges those who oppress His sheep. In the book of Matthew, Matthew 23:15, and also in 1 Peter 4:17, 1 Pedro 4:17, kayang panahon miabot nga pagasugdan ang paghukom sa balay sa Dios. O kung kini magasugod paguna kanato, unsay katapusan niyatong mga dili masinugtanon sa maayong balita sa Dios? 4:17, 1 Pedro, mga igsoon. God judges those who oppress His sheep. Kita mo'y unang hukman, mga igsoon, nigabot sa panahon, nga mga magbalantay. Ugun sa paka, no? Mga igsoon o mga higala, kadong mga tao nga dili masinugtanon sa maayong balita sa Dios. Unsa pagkaakini sila? Kita unahon paghukom sa Dios. Unsa pagkaakini nga wala magsinugtanon, wala nang alagad sa Dios, wala magserbisyo diha sa atubangan.

shepherds who feed themselves. And not his sheep. Shepherds who feed themselves. And not his sheep. 1 Peter chapter 5, verse 2 and 3. Unang Pedro 5, kapitulo 2, kapitulo 5, versikulo 2 og 3. Pasibsibo ninyo ang panahon sa Dios nga nasa taliwala ninyo, nga magabantay kamo kanila dili sa pagpugos kundili sa kabubuton gayod, uyon sa kabubuton sa Dios. Dili tungod sa pagpanapi nga makaululaw, makauulaw, kundili sa mayong kabubuton. Dili ingon sa maghari-hari sa kabilin nga gitugyan kaninyo, kundili ingon nga mga pagsulundan alang sa panon. My dear brothers and sisters, this is a great reminder for every one of us. Shepherds who feed themselves and not his sheep. Preachers and teachers who will not preach the whole counsel of God. Ephesians chapter 4 verse 11, piso 4:11, gihatag niyang uban aron mahimo nga mga apostoles ug ang uban mga manalagna ug ang uban mga ebanghelista ug ang uban mga pastor ug mga magtutudlo. Once again, preachers and teachers who will not preach the whole counsel of God. Acts 20 verse 27. Buhat 20:27, kay wala ako musibog sa pagmantala kaninyo sa bugpos nga tambag sa Dios. Ephesians chapter 2 Timothy chapter 4. 2 Timothy chapter 4 verse 2-4. Magwali ka sa pulong, magkugi sa panahon ug sa dili panahon. Magbadlong ka, magsaway ka, magtambag ka sa uban. Sa bugos nga pagkamapailobon o pagpanudlo. Kay moabot ang panahon nga dili sila mulahutay sa maayong pagtulunan, kundili nga sa may mga dalunggan nga gikatlan, magatigom sila sa ilang kaugalingon o mga magtutudlo o yun sa ilang mga kailibon. O gigipahalayo nila ang ilang mga dalunggan, gikan sa maturan o manghisalaag sila ngadto sa mga sugilanon lamang. My dear igniters, my dear brothers and sisters, my friends, once again, God seeks His sheep and their welfare. Ang mga maayong magbalantay, magapasibsib, gayod sa iyahang mga karnero. Ang Dios kanunay mga igsoon, nagapasibsib gayod sa iyahang mga katawhan. Nagapahinumdom gayod kanunay. Kita isip mga Kristohanon, isip mga anak sa Dios. Mausab ang atong pagabuhaton mga igsunog mga higala. Point number 3. God seeks true worshipers. That's point number 3, my dear brothers and sisters. John chapter 4 verse 20-24. Says here, my dear brothers and sisters. John, once again, chapter 4, verse 20-24. Our fathers worshipped in this mountain, and you people say that in Jerusalem is the place where men ought to worship. Jesus said to her, "Woman, believe me, an hour is coming with neither in this mountain nor in Jerusalem shall you worship the Father. You worship that which you do not know. We worship
that which we know, for salvation is from the Jews. But an hour is coming, and now is when the true worshipers shall worship the Father in spirit and truth. For such people, the Father seeks to be his worshipers. God is spirit, and those who worship him must worship in spirit and in truth. My dear brothers and sisters, my dear Igniters, once again, God seeks his true. God seeks true worshipers. True worshipers come before God with right heart, with right spirit, my dear brothers and sisters, with whole heart. True worshipers come before God with right heart, with right spirit, with whole heart. In the book of Psalm 9:1 and 2, diya sa Salmo Noibi 1 og 2, pasalamatan ko ikaw, O Jehovah, sa bugos ko nga kasing-kasing. Igapakita ako ang tanan nimong mga buhat nga katingalahan. Magahimaya ako og magakalipay ako diha kanimo. Magaawit ako sa pagdaig sa imong ngalan, O ikaw nga hataas o yamot. Chapter 111 verse 1. Psalm 111 verse 1. Daigo ninyo si Jehovah, magpasalamat ako kang Jehovah sa bugos ko nga kasing-kasing, diha sa pagkatigom sa mga taong matulid og sa katilingban. True worshipers come before God with whole heart, my dear brothers and sisters. True worshipers come before God humble, reverence, deference, honor, submission. In Luke chapter 18, verse 9 to 14. True worshipers come before God with God-appointed service. Once again, true worshipers come before God with God-appointed service or truth. Worship was defined for Jews in the law of Moses. Worship in Jerusalem was in truth. Samaritans worship in ignorance. In John 4:20, verse 20 to 22, right? If heart alone defines true worship, then the distinction Jesus made was misplaced or wrong. Once again, if heart alone defines true worship, then the distinction Jesus made was misplaced or wrong. Galatians chapter 1, verse 6 and 10. Galatians or Galatia 1, kapitulo 1, versikulo 6, abot sa Jesus. Nahibulong ako, ngahilabihan, kadali, kamo, mingbalhin, gikan niya itong nagtawag kaninyo sa grasya ni Kristo, ngadto sa laing maing balita. Nga dili man laing maayong balita, kundili may uban nga nagapagubot kaninyo, og buot nila nga balit-aron ang maayong balita ni Kristo. Apan bisan pa kami, kun usa ka manulunda gikan sa langit, magwali kaninyo og laing mga maayong balita, nga lahi kay sa among ginawali kaninyo, ipatunglo siya, mga igsunog mga higala. In verse 9, sumala sa among giingon kaniadto, giingon kuman usab karon, kung may tao nga magawali kaninyo og maayong balita, nga lahi kaysa na nadawat ninyo, ipatunglo siya. Kaya gipangita ko ba karon ang kahimuot sa mga tao kun sa Dios? Kung naninguha ba ako sa pagpahimuot sa mga tao? Kaya kung nagpahimuot pa ako sa mga tao, dili unta ako maulipon ni Kristo. If heart alone defines true worship, then the distinction Jesus made was misplaced or wrong. Applications for us, my dear brothers and sisters. God does not accept right acts of worship from sinful hearts and hands. Motives must be pure. In the book of Matthew chapter 6 verse 5. Matthew 6 versikulo 5. Kung kamo magampo, dili kamo manigingon sa mga saling kapaw. Kay sila mahigugma sa pag-ampo nga magatindog sulod sa mga sinaguga o sa mga likuanan, sa mga dalan, aron hikitan sa mga tao.
Sa pagkamatuod nagaingon nako kaninyo nga nakadawat na sila sa ilahang balos, sa ilang balos. My dear brothers and sisters, my friends, my dear igniters, motives must be pure. Motives must be pure, my dear brothers and sisters, in the book of Matthew chapter 6 verse 5. Our lives must be holy. Lives must be holy. Israel's immorality made their worship vain. If you remember that. Kung hinumduman nato mga igsoon ang Israel sa ang ilahang pagka immoralidad, no? Israel's immorality was made their worship vain. Ug walay kapuslanan ang ilang pagsimba mga igsoon tungod sa ilang immoral nga gibuhat. In the book of Isaiah chapter 1 verse 4. Isaiah 1:4. Ang makasasala nga nasod usa ka katawhan nga natugog sa kasalanan. Usa ka kaliwat sa mga mamumuhat sa dautan. Mga anak nga nagapatigayon sa kangilad, sila ming biya kang Jehova gitamay nilang balaan sa Israel, sila na nagpahalayo og na nagpanibog.

Unholy motives defile worship. Malachi, in the book of Malachi chapter 1 verse 12 to 13. Diya sa Malakias magigsoon 1:12 abot sa 13. Apan kamo nagapasipala ni ana kay kamo na nagingon man ang lamisan ni Jehova gihugawan og ang bunga ni ana. Bisan ang mukaon niini talamayon man kamo na nagingon usab. Ani karon pagkamalaay niini. Og kamo nang uli had nga mayubito ni ana nagingon si Jehova sa mga panon og inyong gidala kanako kadtong nakuha pinagi sa pagpanlupig og ang piang. Og masakiton mao kana ang inyong gidala aron ihala. Dawaton ko ba kana gikan sa inyong kamot? Nagaingon si Jehova. Nagaingon si Jehova mga igsoon. 1 Peter chapter 2 verse 5. Kamo sabingon nga mga batong buhi ginatukod kamo nga usa ka balay nga espirituhanon, usa ka pagkasaserdotis nga balaan. Aron maghalad kamo sa mga halad nga espirituhanon nga nahamutan sa Dios pinagi kang Kristo. Mao ni ang gusto sa Dios mga igsoon. And holy motives defile worship. God does not accept wrong acts of worship from good hearts alone. Matthew 7:22-23. Matthew chapter 7 verse 22-23. Daghan ang magaingon kanako nitong adlaw Ginoo Ginoo, wala ba kami magpanagna tungod sa imong ngalan? Og tungod sa imong ngalan ginahinginlan namo ang mga yawa. Tungod sa imong ngalan ginabuhat namo ang daghang mga katingalahan. Og unya pagasaysayan ko sila, wala ko gayud kamo maila pahalayo kamo kanako mga mumuhat sa kadautan. Wala ko gayud kamo maila. Depart from me. You do who evil. My dear brothers and sisters and friends, once again, God does not accept wrong acts of worship from good hearts. Acts 23 verse 1. Si Pablo mitutok sa Sanhedrin mingon mga igsoon, nagkinabuhi ako sa tibuok nga maayong kaisipan sa tubangan sa Dios hangtod niining adlawa. Philippians chapter 3 verse 6. Mahitungod sa pagpasingkamot nagalutos ang iglesia, mahitungod sa pagkamataro nga tungod sa kasuguan. Hingkaplagan ako nga dili masaway. Religious ceremonies, shrines, icons and images are no more approved. Once again, religious ceremonies, shrines, icons, and images are no more approved by the scriptures than instrumental music and entertainment as expression of worship. Colossians chapter 2 verse 18-19. Ayo pagtugot nga may bisan kinsa nga magatika

0: From the breathtaking views of the snow-capped mountains to the shining city upon a hill, throughout Europe and Africa to the islands of the Philippines, welcome to Ignite Radio. Spreading the word over land and sea, providing powerful knowledge that will lead us home forever. This is Ignite Radio.
1: Alright, Igniters, oras po sa ating studio, alas 5:06 na ng gabi at muli naman tayong makikinig sa isang programa, mga kaibigan. Programa ng ating kapatid Brother Jerry from Negros Occidental. Magandang hapon, Brother Jerry! Yes, Brother Jerry, go ahead.
2: So hello everyone and to all Igniters family
1: na nakatunin ngayon
2: dito
1: Jerry
2: sa Ignite Video Broadcast.
1: Occidental.
2: Good morning, good afternoon, good evening to all, regardless wherever you are. So, welcome po to my program, The Late Harvest. This is your brother Jerry from Kamingawan Church of Christ, Kabangkalan City, Negros Occidental. So, pasalamat tayo sa ating Panginoon sa bagong buhay na ibinigay niya po sa atin at sa karagdagang araw na binigyan niya tayo ng pagkakataon upang makapaghatid sa inyo ng magandang balita po mula po kay Kristo. At salamat po sa mga panauhin na ang siyang bumubuo ng programang ito na sa pagitan nito ay maipangaral ang Ebanghelyo ni Kristo. So salamat po sa ating mga kapatid, Brother Kirk Punky and also Brother Erisal Arceria and also sa ating mga listeners. Sa mga solid listeners po natin dyan, maraming salamat po sa iyo na wapang Diyos ay magbibigay sa inyo ng karagdagang buhay, lakas sa araw-araw nating mga gawain. At sa mga kaibigan natin dyan, mga kapatiran natin sa iglesia ng ating Panginoon, so welcome po kayong lahat dito sa aking program. Okay, so dumako na po tayo mga mahal kong kapatid kay Kristo sa ating mga gawain sa buhay ay kailangan po natin mag-aral sa salita ng ating Panginoon. So, tingnan natin ang mga bagay mula po sa banal na kasulatan at tatalakayin natin ngayon ay nagsasabi the sin of neglecting our duty before God. Okay, so yung kasalanan sa kapabayaan sa ating tungkulin mula pa sa harapan po ng Panginoon. So, buksan po natin yung banal na kasulatan na makikita natin dito po sa Santiago chapter 4 verse 17. Okay, so pakibukas lang po kung mayroon kayong mga Bible dyan sa inyong mga bahay kung saan man kayo ngayon. So pakisundan lang po, no, yung bawat talata na ating ibinibigay upang mapapatunayan natin na yung ating pag-aral po ay mula po sa galing po sa banal na kasulatan po. So ito po ang sinabi ni Santiago, no. Sabi niya doon sa kanyang aklat, doon po sa James chapter 4 verse 17, no. Okay, sinabi niya dito mga gili kong tagapagsubaybay, ang sabi, ang siyang nakakaalam nga nang paggawa ng mabuti at hindi ginagawa, ito'y kasalanan po sa kanya. So ano pong ibig sabihin mga minamahal pong kapatid kay Kristo? Ang salitang ito ay isang bagay na ipinapahayag po sa atin ng Panginoon na kailangan po nating gawin lahat po ng mga tungkulin po sa ating buhay, lalo na po sa ating Panginoon. Alam naman po natin mga mahal kong kapatid, simula pa, no, ay tayo po ay tinawag ng Diyos sa pamagitan po ng Ebanghelyo ni Kristo. At sa Ebanghelyo ni Kristo, nagkaroon tayo ng pananampalataya. No? Dahil po sa ating pakikinig sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Yesu Kristo, nagkaroon tayo ng pananampalataya. At sa pananampalataya, hinihikayat tayo na magsisi sa ating kasalanan. At sa pagsisi ng kasalanan, kailangan nating ihayag, no, na naniniwala tayo na ang na si Kristo po ay anak ng Diyos at sa ganong paraan tayo po ay nabautismo, no? Nagpabautismo. So, sa ganong paraan, mahal kong kapatid kay Kristo, di ba? Sa ating pananampalataya, sa ating pagbautismo, inilagay tayo ng Diyos doon po sa kanyang iglesia, di ba? Maniniwala ka man o hindi, no? Kung nagawa mo ang paraan, no? Upang ikay ay maligtas, so in Acts chapter 2 verse 47, those who are saved added to the church. So pag ikaw po ay nilagay ng Diyos doon po sa kanyang iglesia, so ibig sabihin mayroon ka ng individual obligation or mayroon kang tinatawag na individual responsibility. So ibig sabihin, ang pag-aral natin ngayon ay nakatuon doon po sa sinabi po ni James 4:7 na sa kung nakakaalam ng anong gawaing mabuti pag hindi mo ay ginagawa, ay ikaw po ay nagkasala. So meaning, our topic for this afternoon is all about pointing us the sin of neglecting our duty before God. Ang kapabayaan, ang kasalanan ng kapabayaan sa hindi natin paggawa ng tungkulin natin doon po sa Diyos, mga minamahal kong kapatid kay Kristo. Bakit naman tayo magkasala pag di natin gawin yung ating mga tungkulin sa Panginoon? Kasi naman po, sa simula, no, isinabi na mismo ni, bago naman po isinulat ni Santiago yung talatang ito, no, sa simula pa lang, kung ating pupuntahan yung Old Testament, doon sa baga, sa lumang tipan, di ba? Sinabi mismo ng kawikaan ni King Solomon. Doon po sa Mangangaral, no, sinabi ng isang Mangangaral doon po sa Mangangaral chapter 12 at basahin natin yung 13 to 14. Ano pong nakasulat, mahal kong kapatid kay Kristo? No? Ito po ay nakasulat, no, nung simula bago pa man po isinulat ni Santiago yung talatang ito. Ang sabi, ito ang wakas ng bagay, lahat ay ating narinig, ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. So anong sabi, mahal kong kapatid kay Kristo? O, bakit po tayo magkasala kung pababayaan natin yung ating tungkulin sa Diyos? Kasi po ang sabi, no, dito po sa Mangangaral talata 12 at sa talata 13, sinabi niya na ikaw ay matakot sa Diyos, sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ano daw, ito ang buong tungkulin o katungkulan ng tao. So ito po ang kinakailangan. Ito pa isang utos po sa atin na kailangan nating matakot sa Diyos at ating sundin lahat ng mga inuutos ng Diyos. So ibig sabihin, mahal kong kapatid kay Kristo, and correlation doon po sa James chapter 4 verse 17, nang sabi, therefore to him who knows to do good and does not do it, sabi niya, it is to him, it is sin, mahal kong kapatid kay Kristo. Okay? So, ibig sabihin, failing to do what is right is the sin of neglect. Yung kapabayaan, yung hindi mo paggawa sa yung tungkulin dun sa Diyos bilang isang parte ng kanyang katawan at ikay ay isa'y kaanib dun po sa kanyang iglesia, so ikaw po'y nagkasala, mahal kong kapatid kay Kristo. No? So, neglecting duty, dapat nating mauunawaan na neglecting duty, it is sin. Yun ang dapat nating itatak doon po sa ating mga isip at puso na yung pagpabaya, no, doon po sa ating tungkulin sa Diyos ay tayo ay nagkasala. So yun po ang dapat nating mauunawaan at maintindihan, no? So base po doon sa James chapter 4 verse 17, mauunawaan din natin na truth is not enough. Hindi sapat yung katotohanan, 'di ba? Hindi sapat yung nalaman mo ang katotohanan, 'di ba? Hindi sapat na ipangaral ang katotohanan. But ang sapat, action is required. Kailangan po ang gawa, no? Upang mapapatunayan natin na nagawa natin lahat ng ating mga tungkulin sa harapan ng Diyos, mga mahal kong kapatid kay Kristo. Okay? So sa gaanong paraan tayo po magkasala, no, sa tinatawag na neglect, sin of neglecting, sa ano pong paraan, mahal kong kapatid kay Kristo? And Sabi niya dito, neglecting God led to spiritual decline. Ibig sabihin, yung kapabayaan, doon po ang kapabayaan ay ito po ang nagdadala sa atin ng spiritual decline. Yung espirituhanong, no, panghihina, mahal kong kapatid kay Kristo. In Hebrews chapter 2 verse 1 to 3. Ano po ang sabi po? Ano po ang sabi ng Hebrews, no? Kung ating babasahin mga gilid kong mga tagapagsubaybay. Balikan po natin yung bagong tipan doon po sa Hebrews chapter 2 verse 1. Ano pong sabi, kaya nararapat nating pagkatuntuin ang mga bagay na narinig, baka sakaling tayo'y makahagpos. Sapagkat kung ang ipinangungusap ng salita sa pagitan ng mga anghel ay nagtibay at ang bawat pagsasalangsang at pagsuway ay tumanggap ng matuwid na parusa na kabayaran, paanong makakatanan tayo kung ating pababayaan, take note malkong kapatid, ang ganitong dakilang kaligtasan na ipinangungusap ng Panginoon nung una ay pinatunayan sa atin sa pamamagitan ng nakarinig. Ibig sabihin, mahal kong kapatid kay Kristo, yung pagpabaya natin, no, ito po ay magdadala sa atin ng mahinang spiritual, or tinatawag, you lead us to drift away from God. So, yun ang dapat nating maiintindihan, mahal kong kapatid kay Kristo, no? So, in Revelation chapter 2 verse 4 to 5, ito po ay isang pangyayari doon po sa Church of Episo. Tingnan po natin, mahal kong kapatid kay Kristo, ba? Ano po ang nangyayari doon po sa Church of Episo? Sinabi niya dito doon po sa chapter 2, and then basahin natin yung verse 4 to 5. Ganito po ang sinabi, mahal kong kapatid kay Kristo. Ngunit mayroon akong laban sa iyo na iyong iniwan ang iyong unang pag-ibig. Ang nangyayari dito, mahal kong kapatid kay Kristo, nung simula, makikita natin na napakainit po ang kanilang pag-ibig sa gawain ng Diyos. Pero sa kalaunan, makita natin na sila po ay nanghihina, di ba? Na sila po ay nawala ang kanilang unang pag-ibig. Hindi na natin makikita, no, di ba? Halimbawa, nung unang panahon, nung bago ka pa nabautismo, makikita mo ang init-init mo, ang active na active mo sa gawain ng Diyos. Pero sa kalaunan, nawala, di ba, ang init ng iyong pag-ibig. So meaning, no, kung pabayaan mo, no, ang yung tungkulin sa Diyos, ito po ay magdadala sa iyo ng paglayo mo, unting-unting paglayo doon po sa Diyos. Pagpatuloy kung basahin natin sa 5, anong mangyayari? Sinabi niya, kaya alalahanin mo kung saan ka nahuhulog. At magsisi ka at gawin mo ang iyong mga unang gawa. O kung hindi ay paparihan ako sa inyo at aalisin ko ang iyong kandiliro sa kanyang kinalagyan maliban na kung magsisi siya. Kung mayroong mga pangyayari sa buhay natin na dati ay ikaw ay ang sipag mag-aral o ang sipag maglingkod sa Diyos sa kalaunan nang dahil sa mga kahirapan, kapighatian, unti-unting nawawala ang iyong init na iyong pag-ibig sa gawain ng mga Diyos, sa gawain ng Diyos. Anong dapat nating gawin? Sabi niya, kailangan po nating alalayan kung saan tayo nahuhulog. Anong mga bagay pong nawala sa atin, mga bagay na ginagawa natin para po sa ikalulugod ng Diyos, at doon ay magsisisi tayo, di ba? Magsisisi tayo upang sa ikaliligtas ng bawat isa sa atin. So, yun ang ating matutunan, mahal kong kapatid kay Kristo, na neglecting God leads to spiritual decline. Huwag nating pababayaan ang Diyos, di ba? Huwag nating kakalimutan ang Diyos sa ating buhay. Dapat sa mga gawain natin, kasama natin ang Diyos, mga minamahal kong kapatid, kay Kristo. Okay, sa sunod, neglecting worship and devotion. Yung pagpabaya natin sa ating pagsamba at sa ating devotion sa Diyos, magkakasala tayo sa tinatawag na sin of neglecting, mga mahal kong kapatid. Diba? Paano tayo di ba? Magkakasala kung pababayaan natin yung pagtitipon o pagsamba at yung debosyon natin sa Diyos. Kasi may utos ang ating Panginoon, di ba? Sa sulat ng Hebrews, okay? So kung ating babasahin, doon tayo nagkakasala. Okay? Sa nakasulat doon sa Hebrews chapter 10 at basahin natin yung verse 25. Ganito po ang ating mababasa. Ang sabi na huwag nating pababayaan, di ba? Huwag nating pababayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mangangaralan sa isa't isa at lalo na kung inyong namamalas na malapit na ang araw. Anong utos makikita natin dito na magkakasala tayo pag pababayaan natin ang pagtitipon? Ang utos sabi ng 25 ng Hebrews chapter 10, na huwag nating pababayaan. Yun ang utos ng Diyos. Ibig sabihin, ang utos, huwag nating kalimutan, huwag nating pababayaan ang araw ng pagsamba. So kung pinababayaan natin ang araw ng pagsamba, meaning nagkasala tayo ng sin of neglecting. Kasalanan sa kapababayaan, mga magong kapatid kay Kristo. So dapat nating maintindihan, tatak natin, isaisip natin at isa puso na ang pagpabaya sa ating pagtitipon, no, at ang ating debosyon sa Diyos ay nagkasala

0: doon po sa awit at chapter 95, 96, ganito po ang ating mababasa. At sinabi dito, mahal kong kapatid kay Kristo, sa 6, o magsiparito kayo, tayo'y magsisamba at magsiyukod, tayo'y magsiluhod sa harap ng Panginoon na may lalang sa atin. Ibig sabihin, utos po ng Diyos na kailangan sa bawat linggo, kailangan tayo'y magsamba sa Diyos. Ang pagsamba nagpapakita ng ating pagyuko, ng ating pagsiluhod, nagpapakita ng ating respeto at ating paggalang sa ating Diyos, mga kong kapatid kay Kristo. Nagpapakita, di ba, ng ating pagpakumbaba at pagpapasakop dun po sa kanyang kapangyarihan na kailangan nating magsamba. Ibig sabihin, wala tayong magagawa pag wala ang Diyos sa ating buhay. Kaya ang kailangan lang po natin ay kailangang maggalang po sa Kanya, sambahin, yuyoko at magsiluhod po sa ating Panginoong Hesus Kristo. So kung pinabayaan po natin ang pagsamba, hindi tayo sumasamba bawat linggo, no? Every Sunday, mahal kong kapatid kay Kristo, you are feeling to worship, di ba? So, ibig sabihin, pinababayaan mo ang utos ng Panginoon. Alam naman po natin, mahal kong kapatid kay Kristo, ang pagsuway sa utos ng Diyos may katumbas na kapahamakan, di ba? Kaparusahan doon po sa dagat-dagatang apoy sa impyerno. Kaya nga tayo ay hinihikayat mismo, di ba, ng mga apostol na sumusulat ng mga talatang ito na kailangan wag nating pababayaan ang ating pagsamba at yung ating katapatan sa Diyos, mahal kong kapatid kay Kristo. Kung tapat ka na nanampalataya sa Diyos, kailangan mong sundin ang utos na kailangan mong sumamba sa araw ng Linggo. Pag hindi ka sumamba, lumabag ka, sumuway ka sa utos ng ating Panginoong Hesus. So alam mo na ang sumuway sa utos ng ating Panginoon may katumbas na kaparusahan. Nagkasala ka, yung tinatawag na sin of neglecting. Sunod na mga bagay na dapat nating matutunan, mahal kong kapatid kay Kristo. Neglecting God's word. Yung pagpabaya natin doon po sa salita ng Diyos, isa din itong kasalanan, mahal kong kapatid kay Kristo. Alam naman po natin na sa buhay ng tao, hindi lang po importante ang pira. Hindi lang po importante ang posisyon. Hindi lang po importante ang mga bagay na kakailangin natin sa ating buhay. Mayroong isang mga bagay din na mas importante sa ating buhay. Yun ay sinabi mismo ng ating Panginoong Hesus Kristo. Mga bagay na mas importante sa tao, di ba? Pero kung ating titingnan, ang lahat ng mga tao dito po sa mundo, mas importante sa kanila ang pera. Mas importante sa kanila yung mga bagay na makamundo. Kaya nga, kung makikita natin ang tao ay busy-busy araw-araw, di ba? Busy-busy sa paghahanap ng kanilang mga pangangailangan. Busy-busy sa paghahanap ng pira. Busy-busy upang umunlad ang kanilang pamumuhay. But hindi na nila namamalayan na mayroong pinaka-importanting bagay na kakailanganin sa buhay ng tao. Sabi po ng ating Panginoong Hesus Kristo, sinabi niya dito, ang isa sa pinaka-importanting bagay na kakailanganin ng tao. Sabi niya doon sa Matthew, di ba? In Matthew chapter 4, verse 4, sinabi niya dito, basahin ko po sa inyo, sinabi niya, that of what siya'y sumagot at sinasabi, nasusulat, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Ano pong ibig sabihin, mahal kong kapatid kay Kristo? Ang sinabi ng ating Panginoong Hesus na hindi lamang po mabubuhay ang tao sa tinapay. Yung tinapay na sinasabi ng ating Panginoon, it represent po sa mga material na mga bagay na makamundo. Diba? Pera, bahay, ari-arian, lahat ng pangangailangan natin, it represent sa sinabi ng ating Panginoon na tinapay. Na sinabi niya na hindi lamang po mabubuhay ang tao sa tinapay. Bakit sinabi ito ng Panginoong Hesus? Kasi po yung tao, hindi lang po puro physical. Diba? Na ang tao, hindi lang po katawan. Ibig sabihin, ang tao po ay mayroong tatlong bahagi. Ano ang tatlong bahagi ng tao, mahal kong kapatid kay Kristo? Kung basahin natin ang 1 Thessalonians chapter 5 verse 23, ito po ay nagsasabi na ang tao po ay mayroong tatlong distinction. Una, katawan. Pangalawa, kaluluwa. At pangatlo, espiritu. Ibig sabihin, lahat ng mga bahagi ng ating buhay pagkatao, lahat yon ay may pangangailangan. Yung ating physical na anyo, yung ating physical na katawan, nangangailangan ng mga material na bagay. Pagkain, pira, bahay, damit, kung ano-ano pa. Pagkain, vitamins, kung ano pang mga bagay upang umunlad, lumago ang ating physical na anyo. But hindi lang doon, mahal kong kapatid kay Kristo, ang tao hindi lang physical. Ang tao ay mayroong kaluluwa at saka espiritu. Kung gaano natin inalagaan ang ating katawan upang ito ay hindi magkakasakit at hindi mamamatay, ganun din ang pangangailangan ng ating kaluluwa. Tandaan natin, mahal kong kapatid kay Kristo, na ang ating katawan, it is temporary, panandalian lamang. Kasi yung ating katawan, pag namamatay, ito po ay babalik sa likabok. Diba? Ilibing doon sa patio at babalik sa likabok. But tandaan natin, mahal kong kapatid kay Kristo, yung ating kaluluwa ay walang kamatayan. Lahat ng ibinigay o lahat ng mga ginagawa ng ating physical na katawan, ang mananagot, ang paparusahan, yung ating kaluluwa, mahal kong kapatid kay Kristo. So, ibig sabihin, kung ang katawan natin ay nangangailangan ng material na bagay, yung ating kaluluwa ay nangangailangan ng mga bagay upang sa ikaunlad ng ating, upang hindi maparusahan ang ating kaluluwa. Anong sabi ng ating Panginoon? Ang pangangailangan po ng ating kaluluwa ay ang salita ng Diyos na lumalabas sa kanyang mga bibig. Ibig sabihin, ang salita ng Diyos na makikita natin sa banal na kasulatan. Kung paano natin pinapakain ang ating katawan, diba? Upang lumago. Ganon din, mahal kong kapatid kay Kristo, na kailangan din nating papakainin ang ating kaluluwa sa salita ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga tayo ay ini-encourage ng Diyos, diba? Na kailangan tayo sumamba every Sunday upang makarinig tayo sa salita ng ating Panginoon ang siyang pagkain ng ating kaluluwa upang hindi mamatay ang ating kaluluwa. Pag mamamatay yung ating kaluluwa, tandaan natin, siya po ay paparusahan doon po sa dagat-dagatang apoy sa impyerno. Kaya nga, mahal kong kapatid kay Kristo, dapat nating tandaan, huwag nating pababayaan ang salita ng Diyos. Ang siyang pagkain, ang siyang magdadala sa atin, sa ating kaluluwa, doon po sa buhay na walang hanggan, doon po sa langit. Kaya nga, ang sabi mismo ni Apostol Pablo, doon po sa kanyang aklat, doon sa Colossians chapter 3, verse 16, ano pong nakasulat? Basahin po natin, mahal kong kapatid kay Kristo, upang inyong maiintindihan. Ano ang sabi? Doon po sa Colossians chapter 3, verse 16. Manahan nawang sagana sa inyo ang salita ni Kristo. Anong sinabi? Manahan nawang sagana sa inyo ang salita ni Kristo ayon sa buong karunungan. Ibig sabihin, sinabi ni Apostol Pablo sa bawat Kristiyano na nag-aangkin na sila po ay mga anak ng Diyos na kailangan manahan ang salita ng Panginoon sa kanilang mga puso. Sa anong paraan manahan ang salita, no, ng salita ng Diyos sa ating mga puso? Sa pamamagitan ng pakikinig at pag-aaral sa salita ng ating Panginoong Hesus Kristo. Kailan natin maririnig at kailan natin mapag-aralan ang salita ng ating Panginoong Hesus? Kailan natin mapapakinggan, 'di ba? Sa bawat pagsamba natin every Sunday. Kaya nga tayo ini-encourage na kailangan 'wag pababayaan ang pagsamba, ganun din po 'wag nating pababayaan ang salita ng Diyos. Kung pababayaan natin, nagkakasala tayo ng tinatawag sin of neglecting. Sa pagpatuloy, sinabi niya dito, neglecting good works. Kung hindi natin pababayaan yung pagsamba, ang salita, lalo na po ang ating mabuting ginagawa. Kasi po ito ay utos ng Diyos. Kung basahin natin yung sinabi ni Apostol Pablo doon po kay Tito, doon po sa aklat ni Tito chapter 3 verse 8, ganito ang sinabi ni Apostol Pablo. Sa basahin natin doon po sa Tito chapter 3 verse 8. Sabi niya, tapat ang pasabi at tungkol sa mga bagay na ito ay ninanasa kong patutuhanan mong may pagkakatiwala upang ang mga nagsisipanampalataya sa Diyos ay magiging maingat na pananatilihin ang mabuting gawa. Anong sinabi ni Apostol Pablo? Dapat, kailangan ipangaral, kailangan tapat sa pagsabi upang yung mga naniniwala at nanampalataya sa Diyos maging maingat sa paggawa ng mabuti. Ang mga bagay na ito ay pawang mabuti at mapapakinabangan ng mga tao. So, napakaliwanag mga mahal kong kapatid, diba, na kailangan nating bigyang pansin at huwag nating pababayaan yung paggawa ng mabuti. Kasi naman po, kung balikan natin yung ating talata, diba, doon sa James chapter 4 verse 17, kung alam mo ang isang mabuting bagay pag hindi mo ginagawa, nagkakasala ka. Kaya nga sabi po doon na huwag nating pababayaan ang paggawa ng mabuti. Kaya nga sabi ng ating Panginoong Hesus doon po sa Matthew chapter 5, ang turo po ng ating Panginoong Hesus Kristo doon sa Matthew chapter 5. Okay, pakibukas po ng mga aklat po natin doon po sa chapter 5 verse 16, ganito pong ating mabasa. Lumiwanag na gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang iyong mabuting gawa at kanilang luwalhatiin ang inyong Ama na nasa langit. Anong sabi? Let our light so shine. Kailangan yung ating liwanag lumiwanag sa lahat ng mga tao. Anong ibig sabihin? Kailangan ipakita natin sa tao yung pagiging Kristiyano natin sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti. Lahat ng mga gawaing mabuti ay kailangan nating ipagpapatuloy nating gawin at ipapakita natin sa lahat ng mga tao dito sa mundo ang ugali ng isang Kristiyano, ang paggawa ng mabuti. Kaya nga mga minamahal kong kapatid kay Kristo, ingat po tayo, di ba? Kasi po, di ba, ang paggawa ng mabuti, pag hindi natin ginagawa o i-neglect natin yung paggawa ng mabuti, feeling to help other, no? Kita tayo po ay fail, no, sa paggawa na tumutulong po sa iba. Kasi yung ating individual responsibilities, kailangan din nating tumulong sa iba, mga kong kapatid kay Kristo. Yun ang utos ng ating Panginoong Hesus. Pag hindi tayo tutulong sa mga nangangailangan, lalo na po sa mga kapatiran natin sa iglesia, so nagkakasala tayo, mahal kong kapatid kay Kristo. Kasi po, pinababayaan natin yung tinatawag na gawang mabuti. Anong sabi ni Apostol Pablo doon po sa Galatian chapter 6 verse 10? So kung ating babasahin ang sinabi niya, kaya nga samantalang tayo'y may pagkakataon ay magsigawa tayo ng mabuti sa lahat at lalong-lalo na sa mga kasangbahay sa pananampalataya. Si Apostol Pablo po ay nag-utos po sa lahat ng mga Kristiyano na kung mayroong pagkakataon, kung samantalang tayo ay may pagkakataon, ay may magsisigawa tayo ng mabuti. Ano ba ang mga gawaing mabuti? So alam naman po natin mga mahal kong kapatid kay Kristo na ang paggawa ng mabuti, yun ang pagbibigay, pagtulong, diba? Yung pagtulong sa mga nangangailangan, pagtulong sa mga nahihirapan, sa pagtulong sa mga taong walang alam, pagbibigay, pag-share ng ebanghelyo ni Kristo dun po sa mga taong hindi pa nakakalat. Isang bagay na gumagawa tayo ng mabuti. Ang pag-ibig sa ating kapwa ay isa ding gawaing mabuti. Diba? Ang pag-ibig sa ating kaaway, isa din yung mabuting gawa na kailangan nating gawa. Kailangan nating gawin. Ang pagpatawad sa mga nagkasala sa atin, isa din itong gawaing mabuti na kailangan nating gawin at kailangang iliwanag natin sa mga tao. Meaning tayo po bilang isang Kristiyano ay isang example, di ba, sa lahat ng mga tao dito po sa mundo, mahal kong kapatid kay Kristo. Kaya nga, kailangan nating ipakita sa lahat ng mga tao ang gawaing mabuti. Pag hindi natin nagagawa, if we fail to good works, you fail to help others. Nagkasala tayo sa tinatawag the sin of neglecting. Sunod nating pag-aaral, neglecting others' spiritual needs. Alam naman po natin, mahal kong kapatid kay Kristo, na ang lahat ng tao dito po sa mundo ay nangangailangan ng spiritual na bagay. Kasi lahat ng mga tao na nabubuhay dito po sa mundo ay nabubuhay ayon sa laman, ayon sa makabundong bagay, no? Hindi nila alam yung spiritual na buhay. Kaya nga tayo bilang isang Kristiyano, tungkulin natin na kailangan nating ipangaral sa kanila yung ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo na sa ganong paraan magkaroon sila ng spiritual na bagay. Kaya nga tandaan natin yung sinabi mismo ng isang propeta, no? Ay walang iba po ay si Ezekiel. Ganito po ang kanyang sinasabi. Doon po sa Ezekiel, okay? Ezekiel chapter 3 verse 18. Sinabi niya dito, okay? Pagka aking sinabi sa masama, ikaw ay walang pagsalang mamatay at hindi mo pinagpaunahan siya, ay nagsasalita ka man upang hikayatin ang masasama mula sa kanyang masamang lakad upang iligtas ang kanyang buhay, ang gayong masamang tao ay mamamatay sa kanyang kasamaan, ngunit ang kanyang dugo ay aking sisiyasatin sa iyong kamay. Sino po nagsabi nito? Ang Panginoong Diyos. At sino pong sinabihan? Si Propeta Ezekiel, na kailangan mong pangunahan ang lahat ng mga tao upang sila po ay makaalam kung ano ang gagawin upang sila po ay makapunta sa ipinangako ng Diyos na buhay na walang hanggan. Meaning, tayo ay mga Kristiyano, tayo ay binigyan ng Diyos ng tungkulin upang ipangaral ang ebanghelyo ni Kristo upang sa ikaliligtas ng tao. At sa kung hindi mo mapangunahan yung tao at ito po ay namamatay sa kanyang kasalanan, pananagutan mo po ang kanyang dugo. Kaya nga sinabi doon sa James chapter 5 verse 19 to 20. Ano ang sabi? Okay? Balik tayo doon sa bagong tipan. Basahin natin yung Santiago. Ano po yung nakasulat? Sinabi po doon sa Santiago chapter 5 verse 19 to 20. Ganitong nakasulat. Mga kapatid ko, kung ang sino man sa inyo ay nalihis sa katotohanan at siyang papagbaliking loob ng sino man, ay alamin nito na ang pagpabalik loob ng isang makasalanan mula sa kamalian ng lakad niya ay magliligtas ng isang kaluluwa sa kamatayan at magtatakip ng karamihang kasalanan. So, mapalad yung tao na pag mayroon siyang alam na tumalikod, no, doon po sa Diyos at siya po ay nagpapabalik loob ng isang makasalanan, ay ito po ay makapagliligtas po sa kanya. So, neglecting others' spiritual needs, not warning the lost. So, kung hindi mo mapangaralan at mapapangunahan yung mga nawawala, yung mga makasalanan, ay ikaw po ay mananagot doon po sa Diyos, malkong kapatid kay Kristo. Neglect leads to judgment. Ang pagpabaya ay magdadala sa iyo doon po sa paghahatol. Hatulan ng Diyos ang tao na nagpapabaya sa lahat ng mga bagay na ito. Ang pagpabaya doon po sa pagsamba, ang nagpabaya doon po sa salita ng Diyos, ang nagpapabaya sa mabuting gawa, at ang pagpabaya sa pangangailangan ng tao, yung espiritual na pangangailangan ng tao, ito po ay magdadala sa iyo ng paghahatol. In Hebrews chapter 2 verse 3, sinabi po ng Panginoon, paano po tayo makaligtas doon po sa kapahamakan na darating sa atin kung ating pababayaan ang kaligtasan, ang napakalaking kaligtasan na ito ay ipinangaral una ng ating Panginoong Hesu Kristo. Tandaan natin, mahal kong kapatid kay Kristo, kung pababayaan natin ang salita ng ating Panginoong Hesu Kristo at pababayaan natin, di ba, yung pangangaral ng ating Panginoong Hesu Kristo, ito po ang mangyayari po sa atin. Doon po sa Matthew chapter 25, verse 41 to 45, ano ang sabi, mahal kong kapatid kay Kristo? Kung magkagayoy sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, magsilayo kayo sa akin, kayong mga sinumpa, at pasaapoy na walang hanggan na inihanda sa Diablo at sa kanyang mga anghel, sapagkat ako'y nagutom at hindi ninyo ako pinakain. Ako'y nauhaw at hindi ninyo ako pinapainom. Ako'y nagiging isang taga-ibang bayan at hindi ninyo ako pinatuloy. Hubad at hindi ninyo ako pinaramdam. May sakit at nasa bilingguan at hindi ako dinalaw. Kung magkagayoy sila ay na may magsisisagot na magsispagsabi, Panginoon, kailan ka namin nakitang nagugutom o nauuhaw o isang taga-ibang bayan o hubad o may sakit o nasa bilangguan at hindi ka namin pinaliglingkuran? Kung magkagayoy sila'y sagutin niya, excuse me, na sasabihin, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo na yamang hindi ninyo ginawa sa maliit na ito ay hindi ninyo ginagawa sa akin. Sa 46 ang sabi, at ang mga ito'y magpaparoon sa walang hanggang kaparusahan, datapwat ang mga matuwid ay sa walang hanggang buhay. Tandaan natin, mahal kong kapatid kay Kristo, if we neglect ang lahat ng mga bagay na ito sa ating buhay, it leads to judgment. It leads to eternal consequences. Tandaan natin, yung consequences is eternal, walang hanggan. Kaya nga, mahal kong kapatid kay Kristo, in our conclusion, neglecting a sin, why? Leads to spiritual weaknesses. Okay? So, leads to loss of faith, leads to missed opportunities, and the last is judgment. Ito po ay magdadala sa atin ng paghahatol. Okay? So, ating final exhortation, be diligent, obey God. In Galatians 6:9, do not grow weary in doing good. And due season, we shall reap if we faint not. At ang sabi naman po ni Apostol Pablo doon sa 1 Corinthians chapter 15 verse 58, nung sabi niya, "Be diligent, be steadfast and unmovable. Be abounding the works of the Lord, and we know that our labor is not in vain in the Lord." Okay? So maraming salamat po sa inyo, mga mahal kong kapatid kay Kristo, at sa mga kaibigan kong na nakikinig, walang sawang nakikinig sa pangangaral ni Kristo. Nawa po ang Diyos magbibigay sa inyo ng bukas na puso upang ang salita ng ating Panginoon manahan sa atin, at sa pamagitan ng pananampalataya sa Ebanghelyo ni Kristo, manahan si Kristo sa ating mga puso. Hanggang dito na lang. This is your brother Jerry from Coming Out Church of Christ, Kabangkalan City, Negros Occidental, Philippines. Muling nagsasabi, magandang hapon po sa ating lahat. Back to you, Brother Elizar.
1: Alright, so thank you so much, Brother Jerry, for that wow, night's lesson. And this reminds us, Igniters, to do not neglect the gospel today. Do not neglect the great salvation. So, I hope, Igniters, that you will respond for that invitation. We need for call for action, Igniters, in order for us to be saved. So, what the hindrance that you cannot take your action today to follow Jesus, your work, your possessions, your busy time, just thank Igniters of this end of this life, Igniters. Just thank of it. There will be the judgment day, Igniters. There will be the judgment time set for Christ, for those, for each one of us. And we will face the consequence that we have dead in this world. Just think of it, Igniters. Do not neglect the salvation today, Igniters. The plan of salvation. God's plan has already done, Igniters. It's doing God's plan is already done. God sent His Son through this world in order for us to be saved. Through His love, Igniters, Jesus came to this world to be as a human form. Just think, He died on the cross. Jesus died on the cross in order for us to be saved. And what will be our response for that, Igniters, when Jesus died on the cross? What will be our response on His death? Just think of it. Do not neglect salvation today, Igniters. Do your part. That's why God's plan for a man to be saved is follow the 6 steps of salvation, Igniters. You hear the gospel today. And you believe it. And then you repent, confess, and be baptized for the remission of the sin. And live it faithfully. Living faithfully in Christ until death. And you will receive the crown of life. So, amen to that. So, thank you so much, Brother Jerry. We need that one lesson, Brother Jerry. That's nice lesson. And Sister Millie has sending hearts and magandang hapon, Brother Jerry, and with prayer. Yes. So she sent 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hearts for that lesson by our good friend Brother Jerry. Think about Brother Jerry, how Sister Amelia enjoyed that lesson. Now my wife also is listening. Magandang hapon, Brother Jerry, as she sent 2, 4, 5 hearts for that lesson. No, just think of it, how my wife enjoyed that lesson, Sister Brother Jerry. And I put that also hearts. And thank you, Brother Jerry, for that wonderful lesson that you have shared here on Ignite Cebu. So, oras po sa ating studio, alas 5:54 po na ng hapon, ng gabi. And we have 6 minutes coming up, Igniters. Don't forget to catch our good friend, Brother Locas Igniters from Kabakan, North Cotabato. No? So, we go ahead to Brother Rene Boy Locas Igniters in his program, The Thirsty Soul, right after this one quick song, Igniters. This song, The Lamb of God. So this year, Brother Lizar is reporting live here from our Ignite Cebu studio. I'll be right back right after this one song, Igniters.